0: Steven ya, ni drama blo original belly ba utri. Kaya ni talo lay na piring ya.
1: Apli sana maat na kang driver straight na kaya yu kaya sample kaya ka na yung round stop wow.
0: Kaya ang na mito ko boss crew lo ko ba yung tago na kami. Alas yung talk na kitalat na mita.
1: Kaya please boss crew I'm tatigin na blo driver na please yun na mama kanda please why only money strong.